0: Richard Cartou dina jangar do do gremi to kara kondu sa saram da si la fiag do kula so toro jo gre toro munda toro munda toro munda toro do je la tagne ngabo ne tondo ro munda de nay jue bal ko toldo jo do jo gre ke misan kan karas ne grosso gremi tar jo do be di pa di berti to ne batal ci sa de kar ke dina karama kor golum kar dina jo ngana do do ro munda tar jo do be di to ne batal si de berti pa di to ne sar ma kor golum to kar ke dina karatu gum pa sa ba sa marum banjo je joji skini ya dum tanat de gober ragidi ma to dandu balam telum gayus ko patar de enchi nongo machine de da ko pag do tar
1: dagay dam de galoma nay love ya odo benda sa boy gal mi apa banelam lo cha dimi jumali ngodi

yawa menin da menara da ta zama kakara jami to za biru to chama ke kan labe mazam da mani to nemi mutaka kun jama binu to cham jama ni minita jama ne da turbune ba ba da kun jama dan mi to da za dan za kakara jama kal dan ai ye ta da nan manam ka ban da ma banka big technica akwai da ma din a gidiro go ba banka big technica kan ta chufa ya zaba pane are yin wata didan buna akwai da ma din na kopra abakar musa kubra abakar mamad na kajija togwai zata sayin ta fiyara fa kaji da madina a gidi rigobe da maka fa babi da mijabdi pafi yuta ta fara ji dantan daukan ya murayen mijo kage ta bi sokai yau na galali mininji mi ga ban berisa mana pi mino mi ga fa ba ya makai bilankan so to zaman man zaman sana ba kabin teknik kubra mamad kubra abakar mamad

Anatotsom jama an minute jama na ite telling bavi na la bere serman doka fa falabe na sab toza mamana sa masana ba bay mata serman me ga ting na bozar ni mata su prime minister damat ina alamai ali na ta su do kan za pel na ga to chom mata ta sal gani na dama mo ji di akoye dama fu mo ba to ba secretaire general ma onu so dogi fanama sir africa dogi ka je yeza sir africa wala kal danga je duge charka so ga la bomamang koto so do kanda pen prime minister da madin mamut al amin yo far bota gaki na bo yema je mo don pasar chat ko na tata dogi bana zanan jama gwata tliya ma fi mema pon kalbesi o jene gonjam gwata tliya ta Gugur doo gefa bota ge kibe gugur amaye ge gugur kiamun boka so kiamun buma kiara kaso lani te kina yema jamuga dong tege sechat kina bazama ina nation jining gugur doo mata kalo doo faneo fasi jete lapanya na toje geba sechat eka dong yevun ko aja ga benga damin tili tili yu sechat e wala bubu mamo raja potro wala bugadang aja tege ya ka bu ma don wala na faliya ta ka ya bala ma don bu ma da ma nation suni ma fa bo te su mita ki zai yo ma ita su ta prime minister da ma dina ambassador alamai alina ta su ta ge ben zafa wala sub ka zama su shi ta gudron ma mu ban karce ma dina fondere gurgu drone jebe sir char jebe fondere na ta apa dagbil ma arun suma pat jamai ma vil jamena gur gufala ma yedon ya banu sungu ba jabai ya manyo su gudron u ho toya ama ta dongala ba dagbil ma kyata gur ta su pre minister fa neu afaka zama mo ba dagbil wo ka ye shire tala nak bajun manana faliyai ko zaki asu ban fama mo kanar ka to ta gudronya asu lan ga ruta fama mo ruwa fana ka ka ko je ta fani ka zana mo gwada jul manau na ta afa yabmu ma don don bona bo program politique ma president sermana da madin marshal mohammed tidib itno na ma akuma fa ka za ta ge yan jamana wala ko kinadan dagbil dan gudron agashin kilo ho kile na kangelo kilo na kanga ne kilo na kanga ne gul ya bata pungani buma alena mafa bata so ko yo yo to suta po yoma madumini yebdon formation yo fa fiyo ba yuwa aye temere yuma wene ta fiyara fani na fali je fama kwal tin fariake gol mana don te su po yang ma lim ta fa bo maison de la femme gol bon genejul baza un baza office national ma de promotion de l'emploi en zaman mo de bo za gata yebe so arna fun bo ma no ka so ga tu yebe zeni o te su chef de division ma de bon bo je fali ka zamo salmi banga ga pili wala ka zamo ka bai don yauka a koye ja fali bo ye bai madama dina kongila makai a koye ja fali ai ko ye balan a koye po tin buata ka fani bo ye gebe na fa bo wala don yabo ni fali ada ka tsu yo gbaza nwa ma de bongonketa fam juris gogol ma ba sir chat gbaza bo na zabe mamu agbado se chat akoye ze conseil danois goleza ma danois ma de una bo refugie ko goleza lo tele ki kar so ga fu bo le gaje wala le fu bo te bo kal se chat kin yama in se sudan ko jiri sa mak fa ka se sudan la gile ta ma se se cha la la nota ko zo kan de perte ge ki ko ya ba don fa ka su prefecture ma adre a fa ka fa to ha ko ya ba don ni su prefet a ko la ni fa li ai ya ba don ra te ge ki be yo ma ye la ta pa fa ma fu
Mamo uje faka sir Nigeria. Apo sir mana ako yige don. Bu mamo uge pwanga sir chade gesi Nigeria no. Ulegi Nigeria ge sir chano ako yi damat in Abubakar Musa. Tosu udawo kanda pelne minisir mati buza gwete sir mana. Damat ina Dr. Abdoulaye Sabour Fadoul. Fer udege ki dawo gen rewala yaka inye dawo. Ka fani aja ga don yaw nyerik ban pa fa sir mini. Otosu dara bayrege ki dawo gen rewala lanwe. Saya suka doma kaje ke sini tahu. Yo mejater mat buslemana, mat di napa malang salik ya. Zabo itu suta golangkan zapel kan depiana sekretar eksekutif. Mamo di pot di sekretariat general mana Nations Unies. Yo aku so de bureau regional Master Afrika, mat di nama Mut Muhammad. Mohamed Al Amin Souf Kogoyo Kogo do fer bulant ge kina dama media terta yo bualan ubadiala na bosa chate kina baza ma nation juni yo institut cham cham ma bona bo fie bo jamsu zarawo zabandr wal maka tu fali bo yewinla na fali to cham cham azama infirmier no zama sage femme no zama metique metien lan ala nota kodir walon zana nyi zama mo na bo centre de formation lo ka ala mota don yebe mashire tabal bo ministre mamo de bon bo jamsu madin docteur Abdelmajid Abdrahim akoyi gen fali ayete su kala poto yang ma ministre mamo de bonne enseignement supérieur a toba toya bora ko de wona sushaka lan agnta de ma dine sitak yumbatna beni akolangta toya ba nankida yo cour d'appel man jamena a de président ma fouay akoy de ma dine mahamat nour aj kali di ya tede dan ko golo do zaban kan geta fakalto su da ma ban do kan ta fakala akoye president ma akur ko president ma ko supreme akoye ban do kan geta fakale yo ma general ma fa kan jamena akoye ban do kan geta fakale ko kur akwa da ma fa malang da ma dina lo pambe Mahuli Bruno akoye don yabaye yo procureur président sama procureur akoye te don yabate su de madina lo pambe Mahuli Bruno akoye don yabaye yo te suta za nyira faiki na fali moye da modo yo po jingbe za banfana anyimota Gulu konkur malaza hii buwaini zama mu donya pa radio konkur zana dole ya gwetetilaye mile jurnalisa loo kamu zana mpungu na darwal na bu migration na bu changement klimatik konkur sa loo ka tera pili magi dole ya vagebe konkur ta suho za zama modore ya ba mabiyan kibono bufu mazamun yawo zana ya za saine wala zana ina dan minister mad bonu bo communication secrétaire général bora akoyo wa de aka informa ala ka dawani zawata su da madina ali mahamad nur akoye info zana ya ka fani ayo don yo ya su bebe walbe kimul bu mana bo changement climatique oui geza kalil kaza musula boyon veu wa ma doni avec le point bi no fali ay ko kado bi do ngira tasu be mabjur burbe kubra mamad musa bosam zam lalero

yawa ame ta do sa ga dan na na to tum jamal min ta jama da pe ta na mo ba ga to o da ba fa na ga so to zama mana zama sa ya to ga fa bu zama zama sa ngan de be kan ga na ga so to le to o ze zeng yue ta zama ma gba du bi fa gba la pe li a ko ye za sai ya na patron bu gun kubra ma kubra abakar musa kubra abakar mamat na a kadija e togoy ala zata sai barka bete ne ka bun tiridan ta feriyo ka ji da madina agidi rigobert da ma fa ba bi dimi jabdin pa fi pa ji dan tan yota da kan tana ya musamman jibe na take tan ba kabin technique.

ki debe niki masanun kafi kenen kaske la barafi dagat maga digan fetna wala bar maga digan danje ungeni burde kamata ka en premier ministre al mahalina ka en nami fum gain mi rugain ka en kamat narfat ka en rugain gain mi samma o sem de ve e fokon le ve dunyat non kafi ka en nam gain ma lilo ba haya e fokon ve dunyat ma fe na ka de ve dora da ja tanta ka sabjima la mohammed el amin soef ani hawa khair wen amni ma hay na gade fe chatan el bojamen dan gani ma gain am jumlo ga lob ko wuli hum ga he burte dok mi am kare de fe tele fi me mit de ta chap che doni gain de chap doni gani ay nirvan asilak me tel ma nan gain nam hi ma ake dek to am go kire e sangulon fi na gade de ga gain na ga manam lilo pe am na dek to am de ga alop ne tuda hay ta ga mona aw khair wede falam gani ke nan distang na ran ma gain la leni e fultu am go harang irme sumna qain nam sumani sam malen se katu kagala dang tu sia qain se lamolo e banada jarna de fichat e na de e fokmol fi dunyada qain nam dawa qain nga de fi hleda u dala na de ul da ulot qain hleda taidin ga na de men na lo fok din ga ni law ga law ni fi hleda he na de fi tan la he ya na na fi ma e ga na ga ma gumi he mon lilopna nam lilopna mona awa gaina me ruweni kala mona mkamida prime minister na khain mohammed al amin suef kana mkale ko jigani khaisa jokla bargo ni chobon fun mo kana mdala watu am firi molo ko kala mona mkam ga jarami da prime minister na tala kala nam gani magut molo banata jarna gana fayna ma na gata fayda hide fokon vitunat kaini gani sila wenga khana mna gana mna glo fokon swapu nage aw hendan ga hen prime minister ambassador al mahalina ga hen burda kama churum da ga ni na me mala wo fun ha ga da la gudron ga hen wuliya ga na qais ga hen ga ya carte de la fondore ga hen he farma do ga na fi jamen tani ga hen wuli firina da ga ni sumun ma go tarikh ga hen minister cha sangulo sa ya farma do ga na fi jamena ga hen sumun ngolo ga hen ma wuli firina da ko imbal mana me prime minister mal fun ha ga na du ga na ga hen am la ngolo khala mful gadinam dala kotni fi hana degeni kan lopni fi komni fi nagada khaymni nam yebum nagati helima musumulo gelam dijaw gana la nam min ga kotu tuliran gani gelam dala kotni fi linam gain gude tel de fi pum nagada khaynam dala hana dege ma kot ngolo gude kale fi sum go helima lopna lebu kafma gar ko fanan gain hana tim kot ngolo bu nage aw hen dan ga ne ka en me samama wuli ya ko sem de fi e fokh fi na ga ko sem de fi na ga ta nigeria da ka en me ambassadeur sam yuma la abubakar musa porte kama chulum de ga na me to fum ga me ministre ma fi na ga me jun banat le hen non qafna ga en docteur abdoulay sabour fadul aw ga en me rugena le bu samama ko sem de fi nigeria ha na ga fe chat tan ka en na ma ga ni dektu am goyo ke mar berul ma samlo na sa he na ga fulam kum ya ga na na he na ga chat tani na ga na fulum mi ministre na ga en min dala na ma ga ni lilo pe na ma enti ir le hum de le fi na ga fi nigeria bu na ge aw hen dan ge fate kama de kama da ga en ga he si da fi bon se choli so ga en ga fer ngol jame na ga si de fi bon na ga ya al maison de la famina fat ke en lop ne fi hatta fla ga en mi boy so gurena qain si kisi qain ful hatta ga gul yalda yalda la qain sema qang la mudum go ya qain ma a qain si kusum go na go fifa ana ga yalna de may qain fokh mi na ga tmichol so kut kule sum sa gar ga itu sina ga fokh mi mala ona pena awa qain ku de hat na fat ni hat na da qain ma qain glo kam qain qain ti chaday ala kongila makai kain fat funi fituna tena ana enta wol de chulu le fokna ma fol hatta awen dan gain me media dera ka sama mina le tap jar kurun fi nagat na ka sam yuma le sal ke psabo ka kam chulum da ka ya di man am lo pem na ka nam fum gain me tuf mongola o sama ru ma go sam de ve ma ngol ma ko ma tuf ngol fi fok fi dunya da ana mgen ma hay na gade dura da jattan da sam jumala mohammed el amin usuf qaswanisa ma qengoni se lawe dang tu se lawe bonan da jana gade chat de fok mi dunya da awen dan ga ni ka en mi fok ma yumala kur da pel ma jamen tan na ka en fum ga en mi samang mongol mo ga sanam ma qulu fok nam na ga yumle lop ga wulian ga ni sanam ga en mi mohammed nur aji kali ka en mi salam mohammed nur aji kali
awa kayen musum loptalam gayne kayen firit li gayne kayen tisang na la kamada kayen musum lo kayen me ame progrer ma ngol ma ya far ngol fi jamen tan sama jumala lo pambe mauli bruno awa hetan kay li gayen de firida kay firit kayen fulum gayen me xena kayen me lum gay fami wala konguru na kayen lum gayen me fokmo fi sa la radio la bargo ina kay sa journaliste na law kay law ni sum sala kayen si turisko ina tal chaja kay law ni fi mo ne fi lima ka tay ngay ni kay xena mbe kamada ka helima tiem le tunju kay mu la radison buluna kayen gude firina dalebo kayen maglo kam ngay ni kayen me tupon wal fi minister majo la bargo ina kasam yu mala ali mohammed nour wa afat le bara fi nagat ka digan dan nun qaf ka ini ka mi fok ma fi boyna ka boy sel ka wi fam yu mala la luana ka insa le gal fi jus nan ga ini ka hi de fok ma fi nagata ya la nagat mara ke ba ka en fok e ka en fok mara ke ka en ma ga ngo yam na ka mara ka en si la wa ka la won fi sum sel ka tan du tan fi si ka di si chogo li mara mi ga na kan si kagla ka dang tuz ya kan hen gwen ufok mo fe sa we kasi de fi sa na kan sa inag de fi su dango kan sa nam list ugalma adre ne maglo kam gai mi supre fe ma kasi lita ya la adre da awa kai fa tuwa wa kai la bara fi nagat ma ga de kan tan na kan en job don mi kubura kan ta gulen ka dang te kubura abagar musa kan na en ka to kolom gwe ka kan ira nul hetik lon mi fam nga

assalamu alaikum nay sakani gite min dia kalkala on distiyo no fada ore de chegna haga no gnyana kalkala gite na barnga mun ngusan do telam yedini manga ajila rabaki na ramseyan hagi yili garki atlora haga dubki yo hagi araka yo halar ngirda waje ko radio apira de wera kamando en kamanya charo ngade sabiso mu kala ko ro ing sandu makala ko gre halar de be gre ing wacha ge mu ga kam mu tanana barnga mun ngusan yo mu day mi ga ngi ko la on de cabinet technique ta de mun ko sen ga mu tanana barnga mun ngusan yo mu day mi charo la mi ga ngi kede haga yi ngi yaje ko lal mu charo lu ngi dum ga dan lu ngi chanaga agidiri ko ber ngi naja ya ko la i to dan gre day a charo i to no ma gram ngi kede ga ken ngi dan yaje yen ki re ga te ngi chanaga ngi chariga kubra abakar mahamadi kubra abakar musa dran gi ngi kolal ay toran ma dagaram gi denge i chariga kadija oki togoy e ngi day dran gi kinyu ngi ngi kolal gi kronde kabin teknika ya day di ngi kene nga ko le ipi habar nga day pine lunga chella micro ga pi habar nga mo ngi sandu tanam edrem yogo chiringa waya ibrahim mahamad bomi nga pi galuga kamoro mu koy maro kadugo ngi walga no kubra ga de tan dum no day ka ser nga mo haddo mu koy mo

tere mo koy mo nor bilin chap ga jay nor kal kal ngi tanaba nga mo sondio mo jol nor nga dumul nga dan mo nga ko le dum nga ministre yo mo ngi chan ga lama halina yo chur yo re midi na ko yo re nata lu nga dan mo nga namru lu di nga kede kada nga nan robo de di namru ga daw la ngi chan ga nations unies nga day dem no nga mo chan naga oni yo day ya ki de nga kede kada nga namru ga mo nan ma afrique ben na daw la bo nga dan mo nga dum on lu ngi chan mohammed el amin swaif nga day na wan ga dran ki yo ya ja handu awon ne budi dum nyama na mugre lugi yo day nam na ju ki de ngan ga ko handu ron di kan haram sen ha gi arak on de me ha ga lugi ha gi arak ang day na kama yuro ngam na ju ki de ngan de dran ki yo ya ja ga ka di ke de kara nam ma la man ma ba nga ko la far day dawla ngam no na sen zini yo day di ke de kara ang day dran ya ja ya ka gre che gni on de ka wali nga dran ro lugi chan ga mohammed el amin yo ding dan na ci ge ci hamira dir ji wo ci ding ci re kara nga hokuma nga mun nga namay ga day nan ding ci re kada ga fu dong day dem no go day fu dong day na mur go fu dong mun yu nga dan so gre ding ci re kada nga enni akul nga day man no ga day num haba nga mun ma ci no karma ga ma ci ro ing din dio ci dan wo hamira dir ji wo ing day ding dan wo na ci ga na wono premier ministre nga mun hondo yay go abar gete ngede dan yo day namru go mayawlo ngungede ko san mu kulawrno day ya man nang namru go premier ministre mu longi chan ambassadeur la may halina yo choro quadri yo day nal ganatay day ya ngodomo domo balbal nge day dan mangue yaliya tay angre day dinge kede kadanga ko de haleyni day wondo berni domo yo nge dinge kede kadanga haleyni dandini barakalyo yo day nal wonde kurtungi chan ga fandori ganay wonde dan mangue ko lamdu ko min nge day maron di sema ya onde nyamana woli ngi dan nalga day ya nata ingo ngeke de nge fari dum ngre day dan mo ngi yanal ci ngeke de kada yo alar day na jugum yo ngeke de kada ngi dum no ngam ci dan no ga meray re mi ngo ngi dran mo ngi ko lo jamay ko mina yo nga so yalla gete ngre day woli ngi dan nal yo onde kawli ngane na ci mi wona wadan a ci di yo dinga day dran moro nge day hokuma nga na ju negre day nalay ngwan nga hokuma moro nga ko lawnde ci asanga ngeke de kada nga dan mon moro na ju ga a ci day halay dingeke de kada lama din halay nga ajana shabro hogu yoronge day dan yogudo yalga day ya cur yoru iye ceju yego habara gite ngire danyo day mamana hando ga bala wonde faro dum ngi day ngaram mi ci pelin nga yanal cobuna ga danyo aw gire day mi go ngeke de jamana danyo ha eru yo yu ngaram ga day jugri ci ran ci der kalkal de dinge kere karang dem no mu chalaw ga day man ngam no nalaw wala nga dem no mu chalaw ga day yo han ga dran yu yep lay nga yandi di fayde nga day mu taroka ko ngon nam no fayde yo ngi day ya mi go yi ci ran ci de yudi kayo churunge day yal yo daya nio daya migo nge onape nge daya jugre daya chapalo miwa daya jamana danyo hugire rio gai keren diyo gre churioro chapna nga danyo lu nge wan nge heren ge chapali ye keren ga lu churioro nauna balga ngirim nge daya diya munga doko lo domon nge dinke kere kada akul nga daya diya munga dekian miyo nge kere kada diyo diya munga chare ga kongila makai nge daya dalde talagri dinka danyo dauran dan yugo day yam ko imono migo association ngay namur ko garam ngay dran yakka dinge kede ilmu ngay namur ko fodonga haria ngay dran ngi charanga juriste yo nga a handu yu dran yu migo ngi kede ngay migo garam ngi yawa day danwa ngay fodonga day namur ko dinge kede ngi migo yama hagudo dewlo yama yu fana dan kay hagudo yawa da fana migo ngede ay ngay day lunga nama ngere nama nakuri kalingala ngay dewlo ngede ga day nalu yo ngay dran ye ci poliye ga maday ngari yakka dinge kede kada ga fodonga day namur ko migo ngi kede nge na yakakara ilmu nge day namru fodo nga haria nge day dawula sudan yoy yoyr alama namru lugu ichan ga suprefe nge adre nge day dan munga akula war yo nga idran ya jangu tegre day idran go yan chamuna nga danyo yoy go habar gite ngre danyo day namru go choro day hadran yo lungi ichan ga ambassadeur nge day ya dawula nge nigeria yoy nge lungu namana hondo lungi ichan ga abubakar musa naw ci ko dar yoro naw ga danyo logo dany namru go day ministre ngam no ga fe étranger hando lu ngi chana docteur abdoullah sabour fadul dran ya kalku ay jey ga ya kam nar ma lam nam ha ba nga ko la fodde day dawla ngam no ki yoy halam har nga dan naw na yugo ki da nga no ra day kakar nga naw na tal imi dan mo ge ministre ngam day namru go alama dem no dawla ngi dem ci rawtan dam day di ke ni akul nga ne kay nar na tal imen yoy go habar ga te ngere danyo day ya mo kurano lungi chanaga day dan mo ngam médiateur de la république lungi chana sali kebzabo ci ru quadri yoro awonde day ngran ne jay nanal ci de lungi chanaga day ya lugo belen ngay day na wana sen jini ngay day dan mo ngi kide ngi kede kada ko lunga
day nan yo nga namru ga dawlo afrika yo day dan ben bo wad lungi chana mohammed el amin yo naw ga dran kigo ya je yakam na dingi ke kada man ram halama tandam gu dam no mo chala furam no yu halama han ga day i jay ga man yan nga day nani ru nga yo nge ya yakam moko ya monorbulin na day dan yo moko mam ko ran handu day halama mi ga ngue i chugo dingi ke kada rezinga ko law ndo lu yo day turu day dran go ye che poli a je narawa nga ko yo ra handu a nya mena yo daya migo sonamika ngi yukula handu dinge kene kada yo ministran dokula handu ngi dayden mangi ministran namru go di petrol seri kibuni di wondo loy seri ngrim gi jada fat mi harama sil yo daya dia mangi day da ci daw don chabuna gre dran gi kede kada yo nga so ya jega daya kam nar muhallama day kibuni di rezg daire lu yo gre halla dal yo mbalo chaba ya day bunda ngra hari adum hongi yuka handu ngi day dan mangi kan ngi chan ga kurda pel yo day dan mo nga awndo berni dum nyamana and yo day bolindo nata lu president bu len ngede lungi chana mohammed nur day aji kali yo nga day bolindo nauna ju kida nganara bolin ngere day kida yo lunga ju gorna tagarnuma lungu akul dang su president ngede day dan mo nga akul procureur general lungi chana ga lo apambi mahuli prino nga akul de day dan mo nga nande day lugo naju kida nganda bolin yego mako imano robelin danjo day mom corona handu migam ga day dran mo ga migo jamana dan ga day dran yen ki de ga dan kal gan ga yana dan arti de ga day dran na alama dingi ke de ka dan ga namru ga concours yoy ga day yaga wo manaram alama dingi ke de nga journaliste ridi nga ke de ka dan ga akol nga ay singa day han ga alla junior ni to ay singa junior ni je bo wala man han ga ay mo ke de ka da ko la par day mi nga ke de ka da yoy nga day curieur awndu hotel dum ngi chan ga radisson bulu gere da ye ci pelit ga yanan ga lungi chana secrétaire général nga day namru ga nga lama day ya dipi ne habare di se nga dan mo ga day nande mi go lungi chana ga ali mohammed nour ga day habar yo ngir mu ngi chara ga hajara harun sheikh nga day daru wati habar ngam no tole mi dina mi ngi sondo na bal ga mu koy yambal gno cabinet technique ga day italie mo no wa cassette wa do mu koy ya mu lagno cabinet technique

Ote day mo koy mo nor balin chap ga day habar ngam ngam sanyo nona bal tak tak ga dawi duye kamana ni ilio basa kan gite min diaga kal kan muro mo kaloku gere ingi day wacha ge omoga ingi da wacha ge omoga ilio ba aji lamia muro mo kaloku gere day habar ngam ngam sanyo luna tak nario ichan ga Umar Idris Umar ngana tak naru lunga na kanago ye chiri ga wa ya Ibrahim Mamat ngomi ngana kanago ye mi ngi ko lawande cabinet technique ya tayam na ka serga matena no bar ngum ngum sondi yum yoga da jam tala wala mi ga wa ngeke de ga ken ngi aje ko lawal dum garan le wali ndrana ga ngi ko lawal yum tala ndu ngi cenga akidi Rigobert ay ton ma tala da garam ngi cenga Kubra Abakar Musa ngi te way cenga Kubra Abakar Mohammed day dran dran ki ngi aje ko la ay ton nyan mu tala wala ngi de ngi cenga day Hadija Oki Togoy day dran dran ga ngi aje ko lawal ga day ko manan ngi le daw du yoga e huma ko manan ko wasa kan ngi te min diaga kan lamia pidul yebem ko mu kala ko bulin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sa tozo sawa sawa kara di chat este terogene de giga di gramador collaboratanda no kiji ki me donan kiji ka me de mena da grade ya sanfil ki kana shukr turk ang de mena duru reji anten ki ngana jim teroji ka min technique da ki ngana chuki alfred mre stagiaire me eli mohammed tijani kar mikra da ki ngana tan sale mohammed sale adde ta na ke tan ngada umar idris umar era banana banyandak amma chatrana loko frikina mo shana le shafenat ndama nige ka hamjino assalamu alaikum.